hauni upangaji shimalengo chetu ambao tumengilika. Leonardo Simoko kulwa ngamlo kuna kwa kusentri misore. Ernest Imposho kamilianga kuvitali pamana nangu Juan Armando Nkoba. Wetu kulambolela. Ujugula kugulina na shungu mshambonja.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa district wanyu. Masi mruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikerilo so tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Hopa yo uma. El artirio si va. En cupo si reo ya pipi a cape a mutetene. Mio crene mana. Tani a peye.
3: Pipi. Mohalo piano catabacani.
4: Buen ni mohalo. Inira romela vira atrio hasi de la olla.
0: Mamutiana. Mutoto peluaca. Hola, mohusiote pacha orera. Mio tonqua coya wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwape hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki nape animrere lo soki sive la wihana. Iyoja saka so siva siva. Mirere lo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma nakala ikiti. So wape iwa nimpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipola, okale tuemo sa yulu pale. Enashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpenda.

Hivi sasa ni saa 12 na dakika 10. Mpenzi msikilizaji, nakualika uweze kusikiliza jarida la Cabo Delgado.

0: Agu nyoko wakala ayita tu ankalaka ohawa warani mitato iya ohala kuya tu uvirelana oikala mahosho
1: jerus ko material local i ko avinda desa ponte metalika sera mais valia para nós
0: Matias Rajabu mutokwene malano ngwehasa otekateka omavago ansulia kasai kavihiro sinera ya sigwane otekiwa wa mitato sa moloko nenje ni naveto lusanyando Mweri wa fevereru ovinre so apachira opia mitato sa yuma ia sinera sitikiwe mioloko mloko nuwa mili sa provincia ela. Ukumela olishinga Fernando Damash.
2: Vano katikotu kulela miteko sampira. Ni mpachira wa mpula nno frelimu. Hava hawe amu hava nonikala elokaldagi ya omutivasi. Edistretu ya orapani ampira. Santos Augusto.
3: Epartu frelima provinsa wampule na mashiela, ihava heria ikaruma sampira, amu hava na nikala, yukatati ya mutivasi, oshitu wa rapali. Se yuwa nirela wira mavano yago, ahina volo wa, ipiro sota kala, suwa uria, nakala olia, ni opaha soha pala. Ikaruma se yuwa sivahiringwe, nishaka taro pacha epartu frelima provinsa wampula no, shilipelu Francisco, wa ikaruma se yuwa sivahingwe, ukuma abola, ni kusi niwa na madrika, wailua kavua mavano yago, ahina volo wa mohapa liwani. Shilibato Francisco, woni hiyo lokala wa shanka, wa inamuna siniwuri waya so hapala, ni wapahi wa itu sinihuri ya muru, ni yashina mane, mukalu yola, ondikeria utu ili miteko so shutiha, watepe shwane, mukalu waya wanamani yago, umaholo. Shilibato Francisco, umpera shipa hapa, ni alama yashina mane, anakala na makuwa weha, ama ito kwa ni maya, nakala mbairu, ya himaka wa polisa, atuwa nitumiha itu seyo sinutu waneria ekumi ya shina mwane ni amu avano.
4: Porque aqueles que vendem, aqueles que consumem, vivem nas nossas casas, são nossos familiares. Então nós temos que ser vigilantes.
3: Yala nitumiha nakala nilia, anekala metu kwa ni mahu, amusiahu, divavo, vanrelayavo, okala na mauhaweha, ni okala na eroho, yowahimia atuyawo. Siso tenendo wahu, oweri ya uturiha, mshanku hiyola, wawuriwa ni uliwa so hapala, mshikola mahu kahiyo opuro, waro wa, maaka, nakala sugure so hapala. Ashina mane, anruwa ushikola, weishuta, kahiyo anruwa la ushuta itu, sihinro wa, waka liheria o maholo.
4: As crianças vão à escola para aprender, não é para ir aprender coisas que não vai ajudar para o futuro.
3: Wampata mkina ku, Radi Mosambiki omiwa mahoela mwava na motivasi. Teofilo Kostinyu osuliha okala ote ilo amurima na malobahi wikaruma seyo Sampira.
5: Muhina wa ikaruma ya Sampira na akenlea hulelo ni mkulu palo provinsi ya muhina wa Pardedo Frelimu. Kinakule lawera inoro wa onik hakalali havalu pale poruke na ikana na mkachamiho mwahaka na arena ekipamento ana amiravo ya mshoka rikimpira hatani igipa ikina rueluene wanikala wawone yawe hayo kala wera katamutu aware kamisawe simpele anaro wa mpola nimi. Pano ni kuweye ni vahiwao singware liwa mpira ni polole kinona wera inoro ni vukula makacha miho na arena umuhina wa identifikasao mukampu mashokari wa kampira. Hiyo ntoko mwala no onhole la mwava no norlepe la vama makuru matana mosa wa ilokalidadi ya saarusi mpanya ni opostu wa mutivasi weno ni kuru ni muhani mpanya ni wa muterua makuru manli wa mutivasi sedi vava ni makuru mararu o lokalidadi wa onakuka. Kinoona wira ino no kala murerelo okala wira okati munchene wa imaka aripa mwava na wale akanla yoro wa kamunlingu itini okati yo wanroa yo kala kamutuku manoni mwampira yo wa makampuni apakaka iterenu wala ammana kampira ni ikipa ikina ola onro okati okalokati onro wa hinya wawupu wala sayi ya sota kala masimpaka vamu hina wa shkola pilisi mpanya ni postu wa hila yomutiva sikinlavu le shkola sekundaria yomutiva simpanya ni onakuka ni shkola basika yomutiva sisedi vava mpaka vaka nipanye mihupi sinihimia wira akala na shkola anoro shkola iwe mirusa ya siikanle sana muhina wawuria sowuria walane opaha seyo sinipahiwa masima hivavo hiyo nikuru na amu avano na opaka amuteko ni mvira virahu mashkola ni nalelie raka amu avano wale wira ekale otai wene ni mkete leo la wali ya maka walane wawuria seyo sinihapa wamiruku siso kapavela walela na mawani utene na amira vanikale postu yotene yomutiva siela wira amira votene mkete leo la watartara iya soha palasi ntugurusha makale lo omavano walani olata seya sinihimu wa samaka iya kahimu kale loorera kala tulaka mwava notene wira ekele makuru ni memo mjiki wampira wira imaka aripe mchekule kehote
3: yare molumu Atiofilo Agostinho, olavulaka wansina na mwavano omutivazi oshito rapali yawa mashiela abahingwe ikaruma sampira ne bantu

0: Fratano Vriko Marahimo Nipamparo, Astiano Maputu, Wampula, Zambezio, Kabdel Gad Maputu, Somonachila, Wanya, Varaka, and Teku Woku Aliaja, Anavia, and Teku Opavila, Wonia, Utai, Utuli. Basi mwishitudu cho Radio Msambiki wakati ulani ritari hina untukula rami niraka nikali wa mchani mevara no Radio Msambiki. Talaka ichupo ni hiva no paka mwishitudu cho Radio Msambiki. Masu chupo chirna huu tayari wakati kampa tukola. Yawarike nihana na vaa mkakata jasu shure. Nihana na dama mamu wa mpula. Nihana chupa hali ukabdel gado. Nihana jota huno vreki ukabdel gado. Nihana norte jazz. Nerka karibu mikrofon chora di Msambiki 86 everke 50 50 88 numero no radio Msambiki. Wakati ula mstudio chora di Msambiki ni hana na wapaila umakilila niraka mashikamolo. Ihali choselelia ni nolu manani wala tuna maproni?
1: Kwa selelia bujawe.
0: Iye.
1: Kinulu ma wampula wa amalo.
0: Wampula wa amalo.
1: Kina naka Firaj Antonio Mafu.
0: Firaj?
1: Firaj Antonio.
0: Miraje?
1: Firaj, Firaj.
0: Siraj, iye.
1: Chani? Firaj Antonio Mafu. Wawuzuwe diwa natinlela.
0: Iye, kaki wa mwalo mwe siraji wanu wa mpula. Uhusa salama nwo?
1: Uhusa salama.
0: Iye.
1: Mwuri yana mitakitua.
0: Iye. Nihi. Upempa hino ni no pempa. Maani pahari yo ni narua kapi pempa kapi truwaka.
1: Haa, ufuga ya
0: lava. Lape?
1: O apa mana roh misora wono windi?
0: Na cuwe la kira.
1: O ani wo.
0: O ani no.
1: O ani wo apa tidur wo amara karu wo.
0: Wano noya ya kani upempa.
1: Kena wa ni huku na pempa no.
0: Ini huku na upempa na wa upempa.
1: Ah, kena wa kipempe.
0: Iye, kahikina, labe?
1: Ihala wale hape biwera titi zako hupia.
0: Iye, upatari marini lehe poti mpanyaka nengkeru ninapele.
1: Ninaki jivereno noi heli ya makura nene.
0: Nengkeru yo.
1: Ah.
0: Banu wa heli ya ke makura unolu achani inu yo na ataruma.
1: Barami umu makura o... Baiti kukere ndeki jesha makani wakani lepa kwari waka shirete. Wala kinchukula chinene wera. Elo hili ya makura makaba alala.
0: Vamana ya wiro wani ya mwatani ayo walaka anaparo polema hata ya napi haka machi ni maka kano nyakula. Hawa kena kwa nera napi yowani ira kaku. Nenke lula hihelele ni makura kuchivali ola. Nyo vanyenye kanaparo polema hata wakani.
1: Mena kirena.
0: Hatari chichamo. Iye. Yeah. Nahira kawira wakati ula nihana na vana fasi mstudio cho Radio Msambiki. Chipo chopa ulira na okote. Nikale ni mayo viriane huu. Aina ni tandla kawira. Kimpela chipo nuwira kata no. Nunkumiliaka na vaa. Kiweke. Kitukele kenchako. Kipanelieke. Ikineke kiretele kikamana. Uriri ono purivo. Ni huma chera iye upachiro ni wira ni hana va hina upela wira na umura ni hukati ni hana uratano labe
1: bibi hina yokele la otapurusa jamachipa
0: iye
1: kiva na North Jason
0: North Jazz
1: kiva na North Jazz kubuwele leke bana
0: yo lola North Jazz ulola himpelo la mpaka nacho na achivela. Wari isi yani wapachile vaa, nkani tapuleleni, mwesiraj?
1: Wapachira wakomu chakala kurati yeye zehani ya ekompaku.
0: Iye.
1: Vano wewa wapanyago hundu mihaka North Jazz. Kawakala nito wapakambiru yolo.
0: Kawakala?
1: mena mena area ana thala kana khalo mo mana
0: konte
1: tu ka ko mu wam ta nan no dor de ja se ko bare la kine ne yo a me va no na o puela nye nye ona pula on ne ha ne radio ka se di ya kan na ka ni khora mi li le ye
0: yeah.
1: A va no ero tu me radio ka se di ne tu me compag de zanor ja ala ke tsola bu kwele le tempeyo
0: konta nyenye na wiwa ba
1: ke lave
0: iye aha bo manono jansi acordo e conjunto cheneto na son pa kanava ana mawani enchi anu pela norte jazz timara ni hiven tikini hura na orte ola e wapachaka va yari siani uchivela mpaka ne na nava
1: ai a mera wao pipi yara mera bo ota kane
0: ateka hukela ni mwano va uyo ni homo ihana va awe ni panke entrevista Abdala kama na mpaka na hao un tipo
1: he Abdala hao
0: ni
1: ohi panjipo na we naruwa na kakuba ah vano ele ari ko junti ota kanela aha bo mwe akuma wanu wa ukita ah wa kuna na kuna na vano ni kombolo lo le yata tamia o miki no eva pa si so kambara kabielo la
0: bana damia o rimwani mo mona wa kwa misora vavata nkwa mo chani he hanacha damia abdala ye ni meli chipo chona nanu che pilia ya soka ina hela ni huku nene wo pelo kuma na va ya ni mela kichipo ni hani ni tapulela ka ya chile chani kumana ka Abudala, Damiao, ya kumani levai mpaka na vanhu varante koni wo pfela usa usera.
1: Tomo tromana buruge area matuo khala e khampwe sakajia.
0: Iye.
1: Vano ipo no kenera na panye kamara ka mana ruwo uwo.
0: Iye.
1: O marema pape vanhu na na wereia. Nae na njija muhat anamukana wereia epa ye wakava lenjipo no asiti kijereke wakani wera mwe matanle loho veke lenjipo no maana no
0: iye
1: aa buruge atu inji kanjue la njia na siraji tanjo anjue la venji jene ne matanle la
0: iye
1: aa na api biva oh ipi tenye genjako ontweni hine bibi
0: na so wina pungo kunoni ya kamana hata ntwa na rata kanonya wirole nena chani ule tukendlencha ko iwo ripa
1: ori ori mana huji wo hi yununu kono kononi yununa wawe
0: kunchuwani ununa
1: bena bena
0: iye pase ni hino scroll aventi chine ngura na vire kya scroll ni mu studio chiche wahi umatarame
1: ah variante ko mana na thu tena ni wira na mitego zwa radio ya ine majipo njipo nen
0: na North Jazz
1: Anor de Jazz, un lugar del caso.